0: Moringa nyeka ra wade clinic tongno. Tangwa diphtheria yo. Diphtheria ka na je matar na je bacteria tongno mambata. E ngare na je ni nongam de mara kada ngame yo. Na je diphtheria ka kaduni me matar mat e na je ni kanongam de mara kada ngame ara kulugulu ka ma tanje je e mangeban are che moya hat chu da hamdoran. Ina ka diphtheria ka nongam de ara kada ngame e kana op e kadine ka matar ro mat. E nimera ka kadangamre ka nanje matap e mara ka kada matar mangandap nanje ni e bacteria ka kana op ngar nanje ni e kadini me gurgi e matap de nanje ni nanje mangini tengtama ara ko silba ka maya nangandap nanje bacteria ka verim ina kani ni ka nangana ko silba ni e bacteria ni ka wa ka verim ara mangini ni ini ni ka matar nat Nanjing Amerika ada lead with anjing jem. Ina ka deep theory ka isi de kan edi. Ni meka ada tissue nanji jip mam, nanji kalego nanji jip mam, manaka jip mam kala mo jip mam pana nanji manaka lupak ta ara turk. I mangi ni meka mangi pataka mangi ni mapul no. Kama jerme medoro ina ka mangi ni mapul, kama cuka tanam jayak toran ina ka mangi ni mapul. Ul kamada deda ara putek ina kamangi ne nemapol. E chegan kamada namor karuni me ina kamangi ne nemapol. E nime ka mangi dupak no ara taj pininye, ara gulgulu tanjinjem. Ina ka naji bacteria ka man pin nangano dora ngara mangi ninye. Ina ka mangi ne nemapol. Ura ngata ka gulgulu no kuntama e bacteria ina ka nungam dim ngara kada ngamere. Pataka naji vaccination nat no ara clinic. Ina ka kanyual, ina ka merama mata diphtheria nat. So pataka turna ada klinik, vaccination nat no, ninye, mama ninye, kadangalandar, kadangununo, ina ka vaccination mata patayo. Ina ka da community kanya ka safe mata gira. Ambaya.
1: My name is Adrian Langen from Waray Community. My favorite things in Waray is family. Culture and country, and you're listening to Tiba Radio, your voice in the bush.